rek doyut waye li solo ci deug deug moy ñu waxtane ko ñu jël ko tek ko suñu kanam li nga xamne mom la yonentou bi sallallahu alayhi wasallam waxone al muslimu mir'atul muslim ñu jël ko def ko ay setu suñu kanam xol jikko yu bax yu sel yi nekkon ci mom ñu jëm ko jikko wo ndax moy suñu jël dañ fa di wax ne di wax tag baxu sepp serin di wax ak baxam lum yag yag mi ngi mel nek rek nga nan señ baangi ci 10e étage ba di fa tassu di ko yem kawé gum kawé ak sori gum sori souf ah man nga yag ci yem de bo jemuta yek lilay jariñ dal moy nga jema yek fecc ko waye lul lol da yag ci kaw nga yag souf rek da yag ci kaw nga yag souf rek kon waxtani nak limi am solo moy ñu jema roy jëm yu bax yu sel yoyu nga xamni ñom ñofi nekkone

0: taré lu upp ñen fukki isib ndax dañuy bañ mu jéggi ko ag ci choono su boba choono bobu man na jéxital ci mokalam jéxital ci am xélam kon ñu charton demb ci talata ji xalé yi bu ñu wéssu ñen fukki isib té ji ci allarba ji nak ñu doga añu doga agalé su ko defé nattukaay biñu natt seen mokal kenn ku ne ci ñom amna fukki point ak juroom mom lañ koy may fukki point ak juroom fukki point yoy dañ ko seddelé ci ay walu yu bari ci njang mi maslan gak ci bopam gak tari ba mëna to dem ñu sét la sét mëno dem koku point lañ ko jappé yaq batit té mëno ko défar lu melni ke kalimatu ngane kalimatu wala lu melni la tattabi'u ngane la tattabi'u baytaaji dess lu mel nonu yaq bat la koku ñu ko jappé genn walu point yaq yit maska lu melni kalimatu ngane kalimata wala ngane wala kalimati yu mel nonu koku dañ ko jappé un quart point kon gag di point yaqbat di genn wal point yaq masque di karu point rungé yit ndegam dong bi dañ ko delo del tu munta fexé ba génné bopam ci rungé bi koku batay momit gag la koku point la yoyu point nak su taré ba agal kamel bi yoyu dañuy sét calcul ko lepp bu fekké né dal djéggina fukki gag ak djuroom su boba japp né ki mokalam desna dañ koy delo ci dara ja mu jangat ba dewin ak jam
1: tamit ñeneen ñoko sédé wax ñuko gina bañ ci amé yaxil na ñun tam ak jangale kat yi ak formation bi ñu am fi ak ñeneen di suglu di len muraqaba bañ xamé ni ñi kat ñu mokal lañu wara doon ñoo ñoo kon loolu résultat la ci sëriñ bi wax na dañ nañ jang bindu tam ay kamil ñetti at yi 2012 13 14 bi ñetti at yoyu nga xamné promotion yi genn ñoy bindu kamil ñi moko dañuy ñëwaat jang ñetti at waye ki genn nga xamne jeexal na ci dara gi mom moy bind kamel dem kon am nañ ci ñeen fukki kamel ak juroom yo nga xamne bind nañ ko fi ci ñetti at yi tay soxna jaar ñoko bind dinañ la ci war sax benn bu nga xamne ki ko bind mom bind ko na ñetti kamel kon lool tam resultat la yo xamne yu wër la la ci dess tam moy am nañ ñu mokal ñoo ñu mokal ñoo ñuma wax ñi wacc xaw nañ leena dab té xeyna suñu natukaay suñu jangin mo wir wir gu nga xamna ni dina ne sax nit ki mokul ta fekk mokal na kon ñi ci wacc nga xamni alquran min al-bahr ila an-nasi dañ koy jang ne yow mi ko mokal ñoñu tam takku nañ fi lool la ci dess moy ñi fi jota jaar ñepp kenn ku nekk am nga ci alquran lu nga xamne yow ba nga demé ci sa wajur ba sa say at jeexé ci daara ji nga dem ñun la dañ ko xébon sax waye kenn ku ci nekk fa nga nekk ñu lay sét dañ la fa naw ci lolé ku su ñew nga yobbu noné ta fek xéna sa xel mon toll won la da bëggon na nga am lu ëpp loola kon lolu tam résultat la ko xané fa nga joggé ba nga fa joggé dem fenen fa nga xané fa nga dëkk xéna ci daara ji gis nañ ni ki kët bokku tak ñi fi nekkon yamut ak ñom ci njangin ci lepp ci yar ci comportement ci lepp lo tam resultat la bo xamne sax mom moy bi upp solo señ bi gënon ko bëgg ndax jang alcorane ah duna ñepp rek war nañ ko def sax ñepp war nañ ko def waye mokal gi la bëgg wax duna ñepp war nañu mokal alcorane jang gi mënta ñak moy li nga xamne mom fadul kifaya la kene war na ko jang ba xam sa diine xam noy jamo sa borom donc mbolam ñi fi jaar ci 450 yoyu ku ci mokalu tam mel nga no xamne ba nga demé ci say wajur sédel nañ ñu ne kat ki kat bi mu ñëwé kat amna ñu mel ñu xamne ñam fa bayoon mel ñu non kon lool tam du suñu sédé wuñ ko ñeneen ñoko sédé suñu kanam té dess moy concours yi nga xamne mo am ci biir Sénégal liko commencé département Nioro ba nga xamne inspection départementale bu Nioro ñoom itam ci liggéey bi lañu bok ndax ci seen département lañ nek té waxon na wala bok warna ma wax ne kon enseignant yi ci daara ji amna ci ñu xamne gouvernement bi mo leen fi andi ba ci man mi tok dina ndigalu serigne bi kon ci ñoom lañu bootu ñoom serigne bi joxon leen ci ciir nga xamne luñ fi doxal lu nek rek.

0: ñu jëm fu ne fa ñu mënuñu taxee jóg. Ngeen jël xalaatal seen bopp, bëgg ci participer li nga xam ne mooy yoon wu am solo lool, ndax mooy yoon xamle. Te li nu fi indi ji te mooy yoon xamle liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci proxam. Kon nag képp ku nga xam ne ànd na ci ñun rek ñoo ngi koy sant. Te yoon bii ngeen ci bëgg ànd ak ñoom mooy yoon yëgle, yoon xam ne mooy yoon yoo xam ne moo dugg a ñaar lool. Ndax dafa laaj fi mu toll xam ne jël naa ci Sénégal, waaye ci biti fépp fi mu ne. Kon nag jërëjëf, ñu ngi leen di sant bu baax.
1: Sëñ bi ñoo ngi lay sant di la gërëm si kaddu yi. Dañuy wéy si liggéey bi. Dama cee dooree wàllu parrainage bi nga xam ne jamono ja doon si bëgg amal benn forum ca Ndakaaro. Parrainage boobu jëm si daara institut Soxna Diarra bu nekk ca Porokhane, fan ngeen ci toll si liggéey bi?
0: Jërëjëf ci laaj bi. Ba tey mooy daal na dugg ci li nga xam ne daal mënu fi indi, mooy yëgle gi ak xamle gi. Bala noo tàmbali loolu nag ma di leen xamal yëf yi jóge mooy Cheikh Moustapha Bachir ci Pastefam. Yàlla may ci xalaat bi liggéey Porokhane bi agsee ci moom, te mu tàmbali woon ci Cheikh Moustapha Bachir. Loolu doon digal lu jógee ci Sëñ Touba, moom yóbbu Porokhane, moo yóbbu woon Sëñ Bachir Porokhane. Moom fa nekk loo ba nëgg ni ci liggéey bi. Bi liggéey bi agsee ci loxoom nag muy gën a xalaat nu muy gën a mën a liggéeyal Sëñ Touba, gën a liggéeyal Mame Diarra ci dëkk boobu. Xam ne Mame Diarra tax ñu di ko tudd. Loolu nag ci la xalaatee d' abord kër Sëñ Touba, kër Mame Diarra. Kër Mame Diarra gi ku dem Porokhane ku ne gis nga ne daanaka ab cité la, ndax képp ku xam ne àjjuna ci Mame Diarra setoo ci moom, wala nga setoo ci Mame Mor Anta Sëriñ, defal na la fa kër goo xam ne nii saa yoo fa agsee da ngay daal yëg ne sa kër la, nekkatoo fa jàmbur, fekk nga sa maam nekk këram. Loolu mooy Cheikh Moustapha. Waaye loolu doyut mu xalaat nag nan lay liggéeyalee Mame Diarra ci li nga xam ne moo gën a ñor Mame Diarra mu doon naka jekk daanaka liggéey. Mu xalaat ne kon kon nag na def daara ju nga xam ne dafay dajale ay turandoom, comme ni nga xam ne bu fi soxna si nekkoon buñ ko tuddee dañ ko koy jox mu di leen yar yar l'islam ba ca war. Kon nag mu jàpp ne kon day daara joo xam ne nii dafay dajale turandoo yi Soxna Diarra yi ak fi mën di jóge, di leen jéem a jox alquran, def ci ñoom alquran, di ci def itam objectif yi, def ci ñoom melaw alquran mi nga xam ne moom la soxna sa Mame Diarra bu sa Diarratullahi Mariam moom la jikkoo woon. Loolu mooy xalaat bi nga xam ne moo ko poussé mu def liñ tuddee tey daaray Mame Diarra wala institut Diarratullahi Mariam bi nekk Porokhane. Dañ fay jàngale alquran ba nit ñi di mokkal, mokkal gi itam day sax, ndax looloo tax Cheikh Moustapha bi ñëwee ci moom mu digle ñuy bind la ca war bind alxu ndax mu gën a sax. Kon jàng daara ja dañ fay jàngale alquran nam gëne nam ware ca la ca war lépp ci njàngiin ya jàngiin ya ak génniwaay gi nga xam ne dana danañ ko jàngee ci alquran nam gën a rafete muy tajwid bi ci war ba jigéen ji di ko mokkal ba mën koo bind. waaye bu boobaa mu commencé jàng xam-xam bi nga xam ne moom itam moo aju ci diineem, aju ci alquran, continue nag njàng moomu mu nekk enseignement général, xam ne la mu war a xam ci adduna mi da koy xam. noonu la continuer ba projet centre de formation am fa. daanañ jàng bi ndax 2005 la door, daanañ commencé jàng ay métier, waaye boobu itam dañ leen di jàngal rek ay yu yem, ndax boobu amuñu woon centre

0: dem ba daara ji ñu yoral ko suñu bopp loolu rek lañ ko mëna defal tax du tax tamit ñu fay ko xana kay xolam day sedd
1: di santat rek di santat yalla bu baaxa baaxa baaxa baax ndax li nga xamanteni suñu borom dawal nako ci man tay ñu ma jël ci wati barab bi dafa yag doon sama bebet ndax seigne safa bissou mbake li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
2: jangale kat yi nga xamni ñu leen doon jangale tam wax deug yalla ñamit bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñom kenn ku ci nekk sax ci ñom day bëgg fuñ tollu rek ñom ñi am résultat ba nga xamni moy résultat bi gëna baax ndax ñom japp nañ ne ñom jangal kat ñom ñu am résultat sax maam jaaré am ko mën na ko gëna ndax dañ na maam jaaré ni mako jangal ba jangale na ba am ñuma jangal
1: wax deug yalla mokkolal na ci ay goné ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya bi am lamp fall daw geedi rek xala ba nga xamanteni mo jëlal premier ci sama soxna man jaar juuf ni la bayiko moko dalal li tambale alif bani xala bi moko le al qur'an ci dirum ñetti at
2: daara ji wax deug yalla ñoom ñoñu amna limbu tak buñ fi mokkalal bu doon lu yeme fi la jange te bu mo fi dug 2005 bi rek la won sori wut fukki at ak ben jëm nangam nga gis ci ko xamne da ngay mëna wagn ne man na man mokal la juroom ñaar nit wala juroom ñet nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamne fi la jàngé fi lañ ko jël ma jàngalé waye da ngay lim bu takku ci ñi mu mokalal ku fi nekk da leen di gungé ku fi nekk da leen di former ngir ëlëk ci biñu yor seen kër bajjan diko doxal na nga xamne non lañ ko wara doxalé loolu tam ma leen ci soñ ci képp ko xamne ci ñoom de nga message bi may wax ni nga xamne ñun ñi fi nekk ñepp dañ leen di gungé waye li war moy ñom dafa leen formation bo nga xamne lepp lu ne ci daal ji war nañ ko mëna xéte sa bop
3: ak seen xol mo ubbi seen bop tegge ne seen wagaani xol te tatan mam jaara wa mele ko nanul ya bon
4: biñu mokale ba ñu yewi leen taxul ben yoon seen xel ak seen jëf juk ci daara ji lolo waral ñu taxol ab daayira ngir fessel seen yene ci liggeyu daara ji
1: sëñ bi def na ci ñun loo xam ne mënuñu koo fay xanaa dañuy jéem rek ñu ne nañ jéem a def ab daayira delloo ko njukkal bañ xam ne am nañ yéene dellu fay ko waaye mënuñu ko
2: bañ fi jógee tam ñoom ñi fi nekk di jàngale yëg nañ ne ni ñuy yëgee liggéey bi ci boppam ki nga def ak garam bëgg la koo fay rek moom moo war a mën a yëgee noonu liggéey bi
1: bu dee yeneen maam jaar yi nga xamante ni tamit sunu borom dogal na ñoomit ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàtte wuñ daara ji benn yoon ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax ba tax na daara yi boobu ñu sampontee ji la ko waral xëy na sax nag sëñ Moustapha Bassirou Mbacke moom duñ mën a def dara ba fay ko borom waaye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg-bëgg mooy daara ji dem ba nga xamante ni dërëm bu fiy jóge rek suñu loxo lay bàyyi ko.
2: Li jëm ci itam wàllu daayira boobu ba tey ñoom ñu ngi def ay natt waaw di kenn ku nekk ñu am lu lay sax def naa ñoom dinañ la ko leeral ndax ñoom a ko gën a maitriser donte sax léeg-léeg bu ñu dajalee seen natt léeg dañuy ñëw na ma natt bi nangam lañ ci am mi ngi nii. Yenn sax ñu dénk ma ko ma yoral leen ko ba mujj ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñëw ñu dajalewaat ko foofa kon xam nga ne ñu ngi yëngatu ci wàllu dajale dara ngir bëgg fii indi tam ay matériel yoo xam ne seen asaka yéene nañ ci dawal.
1: Daara ba ca Dakar am na kuñ fa teg njiit moom la ñuy wax soxna Mame Moussa Ba ba ci daara ba ci Touba moom it am na kuñ fa teg njiit moom la ñuy wax soxna Mame Diarra Diop waaye ñaari daara yooyu yëpp nag seen i njiit moo ñu fii ci Porokhane. Soxna Mame Diarra Diouf mii Diawrin moom moo jiite daara bi waaye bépp programme bu daara bi nar a tëral ak lépp loo xam ne ñu ngi koy waaj fii lañ koy tënkee ci daara ji fii lañ koy réunion wee tënk ko fi ba dëppoo ci soog koo jël nag jottali ko waa Touba ak waa Dakar.
5: Lu demee ni wàcce kaamileeg yooyu lu ci man di am tamit buñ ko waree def fii dañuy jokkoog ñoom jox leen di ñoom tamit li ñu war a jàng ba ci màggalu Touba gi sax nga xam ne buñ mësa jamono buñ duggee ci weer bi rek ci lañuy commencé jang kamil nga xamne dinañ

0: ta kon ñun buñu bokké ci njabatu sëriñ bi suñ yitté jëpp moy wara sax ci digal kon luñu sëriñ bi digal lu mëna doon rek yëg yëg ak bëgg ku xofé lañ ci dox rawati na nak buñu amé tawfeexi mu doon li nga xamé né dañ ci sant bu baaxa baax ndax sëriñ bi ci la nekkon ci la nekkul won nit nak sëriñ bi ci la nekkul won kon buñ amé tawfeex suñu kilifa di ñu ci liggéelo mom dañ koy bok dañ koy sant yalla gëreme ku sëriñ bi dolli ci sant yi bu baax suñu kilifa di ci gëna dalalit seen xel di leen xamal ne am nañ ci ciofel te fasiyene ci yit jëm suñu kem kàpp donte nag ñoom nañ ko yéene ak nañ ko bëgg mënuñu leen ca wuuto noonu waaye danañ ci jëm ba fa suñu kàttan man ñu gën a yokkaat suñu góora bu fekkee nag loolu mooy yëg-yëg biñ ci am bu fekkee li nga xamee ne moom la ñuy jox waajuru xale yi mooy donte am nañ ci bëgg ku yëg waaye ñu gën koo yokk baax ci jàppale ñu ndax dañuy wax ne defar dafa jafe lool te yàggu yoon yàq yomb te gaaw te lépp liggéeyu seytaane moo ko waral donte gone yi fii la ñuy nekk fukki weer ak ñaar fukki weer yu mat sëkk ñaari weer yi ñu di ko am seen kër li fukki weer yooyu di bëri bëri bëri ñaari weer yi mën na cee yàq loo xam ne duñu xam fu toll moo tax kon nit ñu jàppalee ci jàpp ndal ñu gone yi bañ mën a ñëw ñu bàyyee ñoog ñoom ñu di ci liggéey nañ ñu dimbalee noor ba waxtu wuñ dellusiwaatee ci ñoom ñaari weer yi nga xam ne sëriñ bi da koy ngir ñu mën a nammanteeg ak waajur yi mën a xamanteeg bokk yi mën a jàngaale it liggéeyu kër ndax fii ni mu doxee sëriñ bi moom li mu waxoon daanaka lu ñu jàng ak yar defuñu ko fi kon buñ leen dee yebal si waajur ngir nammante ko ak jàng liggéeyu kër ci la bokk diggante ba bu ñu am si ñu dimbali ñu bu gone yi ñëwee buñ jàpp ne kii am Mame Diarra la jóge na si daari Mame Diarra war naa mel na mu war a mel tax ñu seetaan ko buñ ko seetaanee rek laneen mën na ca dugg.
1: loolu tamit la ñuy wax parents yi ngir ñoom tamit kenn ku ci ne sa doom saa boo xamee ne ñu ngi ci vacances yi nga fas yéene muy jàng su dee mën ngaa jàng yow nga di ko taxaw soo ko mën nga seet ku mën a jàng ca koñ ba am na ñu ko doon def nag bari na ci ay parents yoo xam ne bi ma leen nemmikoo gis naa ne seen i doom am na fu ñu leen dugaloon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ koo fàtte benn la ci benn bi ci des tamit ñu dañu gën a jàppale ci yar bi xam nga loo mën a def ci moom ci fukki weer yi fii baru na ubbeeku wut daanaka lu bari sori na ko lu ko mën a yàq ci wàllu environnement bi waaye loo ci sonn sonn soo demee buñ la ci dimbale wut tamit bu dee soo te day doon sero rek loolu dañ leen soññ bu baax ngir li nga xam ne ñu ngi leen di jéem a tënk fii ci yarum lislaam rawatina yaru murid bi nga xam ne ñu ngi koy tëbbaloo rek ci yaru Cheikh Mahamadou Bamba radiallahu anhu suñ sëriñ waaye ak waajuram wa soxna Diarra mi nga xam ne leen di pédaar ji tudde leen ko mooy di sol sol mu yiw di wax wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xam ne doonu jotaay yu dolli njariñ lu mel ni seetaan yenn film yeeg wala yeneen yi nga xam ne wax dëgg yàlla amul njariñ waaye day lor ñu di ko moytal xale yi xam ne dafa am fu ñu leen indi woon dafa am luñ bëgg ci ñoom loolee tamit ku ci sa doom dikk gis nga ne am na lu ca ne bu dul lépp nga jéem a sàmm loolu ba nga xam ne bu dellusee maanaam duñu sonal day tax liggéey bi di gën a mën a continuer boobu ñaareel bi la beneen bi ci des tamit ñuy moytu jokkoog xale yi lu bari dëgg yàlla loolu dana andi jafe-jafe lool ngay gis waajur woo xam ne day topp ñaari fan ñett rek moom wa xale bi loolu soo ko defee gone xel mi day daal di commencé nekk ci moom boo tee jàng génn ci mu tàmbulee di indi ay jafe-jafe su tàmbulee indi ay jafe-jafe am jafe-jafe jàngalekatam mën na ko andil sax yeneen yoo xam ne xëy na duñ ko bëgg waaye loolu lépp daal di moytu jokkoo bi waxoon nañ leen ne leen koo ci xam ne bëgg ngaa jokkoo soxna saa ngi fi suñu boo ngi fi am nañ bi si alxames ak àjjuma yoo xam ni soo leen wooyee ñoom ne sama xale laa soxla daneen la ko jox mu toog ñu wax ni ngeen di wax nga jékki-jékki rek jokkoog sa xale fële mu wax la lu ko neex loo xam ne lii yàlla xam naa ne daal du ca doon dëgg sax waaye day bëgg rek nga yërëm ko jëli ko fi wala dara ndax am nañ ci ay jafe-jafe ba tàyyi yee dañ leen ko dénk beneen bi ci des ku sa doom nekk fenn du ñàkk da nga ko yóbbante dara waaye man toujours damay wax ne bu ma sañoon mooy nekk luñ mëna jarignoo rek yéré dal lek waaw melni buñ soxla chocolat buñ soxla e beur buñ soxla biscuit wala nangam nga xam dal buñ soxla lek lek seen xef xef yu ndaw ndawani ñu mën koy jëfëndiko tam baña doon xaaliss bu bari buñu denc melni ci bari xaaliss bi liñ ko fi jënd wésu do ay chips ki ay radek xeyna baxna way nak mu toti dal mu baña bari ñu xamni xaaliss bari lañ yonne seen doom ko defé ñuy muy andi jafé jafé yo xamni yeneen xalé itam buñ ko gisé solom seen wajju fa lool wax deug yalla bokku ci ab yar
2: amna ci ño xamni ñun avant ñuy dem vacances dañ leen di denk lool nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappalé wul sëriñ bi ci li leen sëriñ bi bëggal ci seeni doom moy xalé bi vacances jot na ñew na 2 mois de vacances sec la dafa gatt yenn film bu ñëwé nga diko talal télévision wala mu ñew nga naan soxna jaaré ñew na acc ko ci kaw han yëkkatiko ay mbokam diko fa fekk bu waré nafari do ko ne demal nafari do xol baxam julina timis wala julina ge do xam baxam jogna fajar wala deet légui da ngay profito ci 2 mois de vacances yi nam gi ngi ko namon lepp lu mu bëgg nga défal koko diko bayyi muy sétane télévision diko bayyi muy sétane film yu murta sétane diko bayyi muy gis yu murta gis lolou dana am ay jeexit yu mu def ci mom jeexit yi ñun gis nañ ko da nga gis xalé bu vacances jeex mu ñew indalé ciol yo xamné jaadul deppowul ak barab ba indalé ay téléphone portable indalé ay xéti fowu kay yo xamné ci adina la jëmé té lolou parent d'élève bi mo koy défal domam lolou nak gënalu sëriñ bi waxna ci bataay ci parent d'élève suñ ko mané bayyi mo gën ndax xalé bi nga xamné da fay dañ koy jangal alcorane bokut ak xalé bi nga xamné dañ koy jangal xam xamu adina bokul élève yi nga xamné dañuy jang tubab di jang yenen ak yenen yenn film yi sax ñom seen bop wuru ñukoy sétat ñom ñoñuy jang tubab mais ñom xeyna man nañ leen ko pardonner ndax waye ki nga xamné da fay jang alcorane di jang diiné nak mom dafa am lu lo xamné sañ nako am lo xamné sañ ko waye bari na ci élève yi ño xamné buñu diké yenen melokan yu bess yenu indalé nga xamné digënté bobu ñun itam danañ ci tambali wat benen liggéey bo xamné fekkon nañu am luñu jëmbatoon ci ñom diko suxat waye dañuy fekk nak garab gogou tambali yenn xob yi di dag ye tete pour nga défarat ko ba mu delu fa mu nekkon nak ay jafé jafé lay indi lolou ñun ñep massé nañ constater lolou ci xalé yi donc 2 mois de vacances yi nga xamné xalé yaangi koy genn dal ñu ngi ci am ay jafé jafé genn yenn jafé jafé yi ci parents d'élève la ak ni ñuy comporter ak seen doom ci waxtu woow yenn jafé jafé yi yenn parents yi nenañ seen doom indaliwuko fofa bam fay ñew waye fofa la ko jëlé loolu yit wax deug yalla ay jafé jafé lo xamna ñu ngi ci xol ay safara xamna xeyna señ bo jaxate mi nga xamne moy suñu kilifa ñu ngi ci bokku di waxtaan bi xol lan wo ci mo ci wara mëna doon safara
3: ci wajuru ndonga itam ñu xam liñ leen defal lan la suñ leen defaralé seen doom ba mu ñew la ca dess ñu agalé ko te tey lañ ca def wa te bañ leen baye ñu def ay comportement yo xamne bokku tay nga xamne loolu lañ baxawon diko def da xalé fi ñu nekk ni lén lu dul jang xamuñu ko li xew lepp di ci lu ab safane ñom duñ ko gis donte sax dañ leen ci yé ngir ëlëk buñ dajé ak mom tam xamné li ab safane la dañ leen ci formé nak dañ leen bayé rek ñu melné ay ño xamné duñ ay nit dañ leen di formé ñu xam ñom kat né li lu bax la li baxul bu fuñu genn gis ko dañ ci man xamé la nak lan la waye woné mom faaw ko nga xamné moy kilifa moko mëna jappalé suko baye rek ci bititam lañ ci defal man na wañe kon wajur yi nañu tey goné yi liñ ci def ñukoy ñu lañ koy samal baña xol sax ci seen bop da nga ne ma gis wajur wo xamne mom soxna jaar bi joge fi sax mo koy gën comportement bu na am lo xamne mom dina ko jomba def ta mom mi ngi koy def ta xeyna def na lola lu bax la wala ba wala wañu dara fekk yow ma amu mam jaar ñu wajal ko bu mel ni wara mel faaw da nga wara sax sax sa comportement mëna and ak yow soko melni wara mel kon nañ ci jappalé bu baax ci côté bobu
4: jëre ngeen jëf ñoo ngi leen di sante di leen gëreem ci léral yu am solo yoyu di jéjël ci sante yi nak ki nga xamanteni ni moy directeur bi di Serigne Abo Diakhaté di ci tek Soxna Mam Awa Dem di ci tek mbolem personnel bi nga xamanteni ni fekk nañ leen fa and ak ñom liggéey bi ñu yaatal ñu ba lepp lo xamanteni ni rek bëggoon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jëp ba luñ ci wara jël ñu jël ko kon ñoñu tam yombal nañu suñu liggéey no xamanteni ni ak cantan gërem bu wër laaj nako ñu

na seen xel dal ndax suñ borom boko defale lum nangu bo fi joge la koy sogo def ci sax njabot te seen yaay li mu liggey ni suñ borom fay ko ko ni lim defa soxna jaara ba seen muntaha yek ko ba demu mu jugal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa njabur gep nak jabutu seigne touba gep ñew tok mu ñu defal doon non ci ay kamil te moko wax neena bu ci dara nek ay pouk rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tafsir limu juroom ñaar fuk boole ko ca te kamil mo upp na at yi lolé lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom mom fa mu nek mom dina xamne liggey seigne touba rek moko jar liggey seigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar digel sohna jaar bu fete woko ñepp xam ko itam ko yobbu ci ko rek waaw lool dal moy li nga xamne newna dina ko ci sa ndax xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye nañu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow woor nañ la yow soxal bi li ci nek limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ño xamne ñom tam wax deug yalla ño la ci raw su baba xamna yow momako yow kesse da ngay sentene yiw mo mu defon rek dina soti quoi ci sen kaw ñom ñep te ci li ci kanam dinañ ko gis da yalla mom loko defal mo fay la ko kon ma ngi yemale sama cadeau fofu di nuyu wa senegal yeb di len ko jaal di len sante tam te jéglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

ne yow ya fi gën geer lutax ngay salaw gelew loy taxaw yow beugal sam dënd ne yow ya fi gën geer lutax ngay salaw gewal loy taxaw yow feugal sam dënd ne yow ya fi gën geer lutax ngay salaw da ngay rek jëf jël ku gëm wuy sele ku lay gantu mo xam xana day nelaw labour yalla jox soxna se ak ay setam ku len wan kanaw koka mo gën di ndaw ne seen baaya dem ko ngo mo dem gabon ta mo yor mbirum jam ni ne ñepp ñew ne seen baaya dem ko ngo mo dem gabon ta mo yor mbirum jam ni ne ñepp ñew ta so daan lu ngeen gis ci xewal yi ñew na ngeen sant maam jaara motax mu ñew nde mo jox boromam dunduk adunaam ta selal jeufam daiman musula jew la di leer ci mom ak la di mboot ci mom da ko sam bam ñong ko xam fan la aw ajaib ajaib fa akrim biha jasala umam jaara mom mang ta kaw da nga nek alim rafat no xame da nga nek abid ta def nit ku ñaw ca xak jere mba jaara or ak yoy pemé deful won takayam du koy walé xew ca xak jere mba jaara or ak yoy pemé deful won takayam du koy walé xew jëfël yalla yëm diglé bayyi téréam la def muy takayam fu leer mom la aw du koy denc ak jur di ber tole mbay du leble kaleb musula ñaan ke keyu ci barkem ngeneelam ya da dem ci jinn le xif genne mim rew genen wet la aw bu yakke ba jox dongo ya ak wa kërëm tibbal ay dakalem funem ndab ya aw tasarok ndawam ya waral rew mi tay xameful ku fi xif tamam mo fa aw ko añ tay besour ma nga rer tay besour da ngay wax ne mam jaara jaajeuf ta kaw ko añ tay besour ma nga rer tay besour da ngay wax ne mam jaara jaajeuf ta kaw le jekkon le geeyam bu barkel bi ni di ñeek fan de bay lof bu wer daana am da nga rot ba fessel mu baawan ci ñun lewet set de barkel ku nan man di raw ndoxum deek ndoxum taw la de fa jago ndoxum ay nu ma ngi ni ku nan man di raw ko jak baak nga dem roti def ci bagan te leg leg nga yaakar betuk tian ba taw ko jak baak nga dem roti def ci bagan te leg leg nga yaakar betuk tian ba daw ca bobé ku daanan da ngay doy doyal tanun tay bu ñuy naan dañuy bis mu ñew te li lepp ya tax nda ya yor bu wer dara ngay minde fi yek mu ñuk seenu yu mbalanam yu barkel ya tay mo nu may dara ak jibam fess mu def tol gu yu ke ciok poké ak yi lamam da jefo di wut luñ ca sango te da wuñ ko ñew ke ciok poké ak yi lamam da jefo di wut luñ ca sango te da wuñ ko ñew bu jekkon de kub lemm dañu yor mbalam ko am aajo sango ñu dess ñom taxaw nga ñew jor fi tar gal ñu na den nga fa masé tek ci ab soy ku ne xott ñew nga ñew jor fi tar gal ñu na den nga fa masé tek ci ab soy ku ne xott ñew ci ndegum yu barkel ya tay mo nu tax ku ci dem da ngay tok mu naw te li mo fi tax ci ndegum yu barkel ya da dox fi suuf du mo tax bu ñuy dem dañuy tok mu naw ci ndegum yu barkel ya da dox fi suuf du mo tax bu ñuy dem dañuy tok mu naw ta berkel le mbam mbam la de fa tuké walam xey mu tel lol ga jël yoon wa daw ku dul bor du abdak du war naru gor du war ci wajam abdo xam sax du gaaw nga ñew jox nu ay pass andil nuy sagar
ñu na deed wëtir ñew sa dox be ka gaaw nga ñew jox nu ay pass andil nuy saxar ñu na deed wëtir ñew sa dox be ka gaaw pajuk aajo moy maam tanun noko am tamo soti xewal bañuy dox ta kaw labur yalla may xetu yonent bi ci sey mbot ku koy lim lu wax wax taxaw te yaram mbolo mi ya tax ñu xam ca njol mak ca njol makke yaay kenn yow da ngay xol ña da mom ka jor ak bawal te da wax ni ñoy bur ci gan wet la aw da ngay xol ña da mom ka jor ak bawal te da wax ni ñoy bur ci gan yon la aw ñada addu kalpeka lor sen morom di moy sen borom ñoña ya tax ñu ñew da nga fekk ab tol bu sas yep ne nga bay lepp bam jeex du le tax nu raw borom tol bi da yor jamal yor jalal budul kon liggey bobu kon da ñu taw borom tol bi da yor jamal yor jalal budul kon liggey bobu kon da ñu taw nga ñaan faf mu waccel nu leeruk jamal bañuy xew lu muy wi ba far sa taxaw dogante sa jantu ngeneel biinu tim ëlëk buñ dajé ak bur mi ndef daanu ciaw budul koon sa jantu ngeneel biinu tim ëlëk buñ dajé ak bur mi ndef daanu ciaw ndemo laq laifi laddanti len di wam man ñi dul gis di yañi nelaw ndemo laq laifi laddanti len di wam man ñi dul gis di yañi nelaw ndemo laq laifi laddanti len di wam man ñi dul gis di yañi nelaw ndemo saytu sun mbir yi bi rek biti ta moy babul la'i ubil kon ngaraw walaf neena xabon le duuf kon ci mom xajul ci mana tax damay faf taxaw di julle ke selmal ci soppem bana nabil mustafa mom mi gën koy taxaw dama fas ci sa xol bi cianta ngeureum di jox soxna jaaraka ñaan ndax maraw dama fas ci sa xol bi cianta ngeureum di jox soxna mam jaara ka ñaan ndax maraw damay def sumay ñaan ci li def siyar jubu mbir yi tay jek elek feenu jëm damay def sumay ñaan ci li def siyar jubu mbir yi tay jek elek feenu jëm mamartala te nga dal ak sem dënd se geer gi ku koy way lu wax wax taxaw mamartala te nga dal ak sem dënd se geer gi ku koy way lu wax wax

0: bim ko soté ba paré digënté bobu nara ganar bi da cey yëgaat ak yokkuté bu bari ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré mi nanu baaxul qadim nga xamné damay sét jamono ba nga xamné bi ci la ko don dor non ak bi nga xamné bi ci lan paré wax deug yalla amna ci ak yokkuté bu bari bar ci côté manam li nga xamné bi señ bi si non don tanawalé téré ak li nga xamné bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq leleg sam mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu paré manam ba bu ngay feugat day xawal li tax té bo génné ci buntu bi wara dugga ci bina buntu tamit leleg day xaw jafé ci côté bind
1: ginnaw ba takusan gi wéso amal nañ fa yitt waxtaan wo xamni sék nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni doom jang nañ ca daara ja ba génn ñi ci dess itam seen ay doom ñi ngi ci daara ji di wéel seen am jang
2: waye xam ngeen net doom ci sel doom lo xamni lu neex la ci wayjur amna doom du jigeen xewal defé wala ginnaw bo xamanteni yépp na bekté bi nga xamanteni dom di ganena jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaariyetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mëna ko tuddé muy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents d'élèves wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri donga yo xamni seeni donga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla dal ñu mokale fi alquran
3: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu soobe yalla arhamis lay dem ca daara ja guddi gogu nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxane ni ñuy jaar ak yoon wi al bi mu doon ak bo ñewé poroxane tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogu doonon na guddi gu yagg ci man ndax xalat waye sante rek ak cyant rek ndax lumu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la wa tay ak cyant la
4: contente rek sama xol seddu guy ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu borom bolé ko ci soxna jaaré bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbigu xol la ci am bo xamanteni ni bama dundé ba negani musuma ko am
5: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara ah dana xel dal ñun ay wajur mu sax buñu diké ci daara ju dootuñ bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun bu ñuy wax sa do bëgg togat ci kër ga day bëgg yakam ci vacances bi jeex bam ñëw té lool yombul ci daara su jigen waaw jigen ju jang alcorane ñëw jégé say waaju yakam ci vacances jeex ba dess waat bo waxé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga su kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw bi ñu yéxé ubi marangel ko par exemple mam ki bes bu nek dañuy top ba mujjige dañu mujjon sax xawa jaxle ndax bes bu nek mi ñu topet melonkan bo xamni damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari ci ñew gi wa kay ñi ngi sant bu baax
1: ñu julle ge ba nopi niko kurel ahlul minan defé won ci alarba ji daaira isbu tarxiya daaru khudus yekati nañ fa ay khasida yu am solo ñu and tewlu ko